ika yopto iningilo inuusitin niya. Ukaw te katarlogi naligi yavo kuyagi gatigo sangititigun napto uvago inuukatikite akun nang nangin niya. Kuyali nang mik